Mokin ako juma iroyin ni kutu wa ilamu afin lati kani adawa FM 88.9 akure ilu ilaramokin lawa. Ta tingun satagun, okpe yemi jo danu niroyin shajuna ekba kukoto wa nino iroyin no. Awon to je oni mo ijinle lo je pe won ti ro awon akeko ki won ri daju wi pe won mojuto oro oro ohun ti Olorun ba to fi jin ki won dipo ki won mo sona pe awon mojuto oro tabuke nikan ijoba ipinle Ekiti lo ti bowo lu abadofin to ni se pelu atuntu lori oro awon ijoba abile ati oro awon oniwo daran ijoba apapo orilede Nigeria soro idanoju wipe won dola emi awon akeko ti won jigbe kaakiri orilede Nigeria iroyin na ri lekunrere egbe awon odo eleyi to je pe won se atileyin fun are Bola Ahmed Tinubu ni ipinle Ondo ti won pe ni Youth Alliance for Tinubu no je pe won ti toka si bayi wipe awon ti bo in se itaniji lese kuku kaakiri ipinle yi gege bi won si ti se abewo si laje ati ijoba ibile rile in se ni ogunlogo awon eyan ni o je pe won wa pade awon iko na lawon ijoba abile mejeji nigba ti won soro ni bi ipade ohun to waye en to je oludari iko ohun ogbeni Talis Apalowo o so pataki mimo se ikojopo awon eyan lese kuku lati ri daju pe won to bo ko pa dada ninu oro atileyin kaakiri awon ilu na ba kan na en to je commissioner ajo tun ri se oro idagbasoke ekun Niger Delta tun suju ipinle Ondo ogbeni otito atikashi eni ti ogbeni Busayo Julius ebini to suju fun wa pe fun ifowosopo laarin awon aralu lati le se atileyin fun iwole pada sakeje are eba kan na ni awon alamojuto iko ohun ni ijoba ibile Ilaje ati Irile yi ni omo sogbe Ade Soje ati ogbeni Olaiya Julius won gborin fun isejoba are Bola Ahmed Tinubu ti won si toka si awon ise idagbasoke to nlo kaakiri orilede Nigeria eni to je adari ile ipogun yibo ti won pe ni Dovzia Pharmaceutical Limited ogbeni Oladipupo Ojo lo ti ro awon akeko lolede Nigeria ki won ri daju wipe sabe iwe eri nikan koto ki won si se amulo awon opolo eleyi ti Olorun ba to fi jin ki won papa julo lati le wulo fun awujo ki won yanju awon isoro to nkoju awujo ogbeni Ojo ohun lo gbe amoran yi kale lasiko ti o n gbe idanileko re kale ni fasiti eleyi to je ti ilu Owo Achievers University ni ilu Owo eka eleyi to n ri si oro ohun alumoni ati imo sayensi n se ni idanileko ohun ohun naa ni won pe ni imo to tayo tinu kilasi nikan lati le wa ojutu si ohun to n sele lawujo ati imo sayensi to fi mo idagbasoke itoraje yin se ni ogbeni Ojo ohun o ni awon ti o n gba ni sise ati awon eyan lawujo ohun na lo je pe won wa awon to je pe won le yanju isoro dipo ko je pe awon akeko jade nikan eyi to je pe won kan je pe imo ti won ni koju ti inu kilasi nikan lo bakan na le toka si pe fasiti mimo ni iwe eri ni fasiti nikan ko to bi ko se pe o je ipile itesiwaju mimo tun mu omi imo lori idagbasoke dipo mimo joko si pe awon ti ni iwe eri nikan bakan na ni Ojo ohun lo to toka si wipe awon imo ijinle eleyi to je ti imero o na ni ejo re lo ti wopo ni bi tana to ise pataki ki awon eyan ki won se amulo re en to je Adele Giwa Fasiti Achievers Ojogbon Oye Soje Aremu o na gboriyin fun eni ti o gbe idanileko na kale Commissioner fun oro eto iroyin nipinle yi Iduwa Janaku lo ti dupe pe okun lowo awon adari oloselu awon ore atawon ebi lori bi won se tin ki
ku ayeye ojo bi odun ogota odun eleyi ti won kan mi aye sile nu ajanapo ohun lo se apejuwe bi oniru awon atiranse ati adura eleyi tori gba gege bi eleyi ti inu re to dun si to si je pe oni eleyi gan na o se afihan irepo eleyi to nbe laarin ohun atawon eyan eleyi to je pe ohun ti se isesin awon araalu lati gbaye papa julo o dupe lowo are Bola Ahmed Tinubu gomina Ayedatiwa ati en to je gomina ipinle Ekitele Kayode Fayemi Oloye Ibise Akande Oloye Ayo Opadukun ati en to je adari egbe oselu APC nile America dile alade to fimo awon ikan oloselu mi fun atileyin won bakan ni commissioner o tun dupe lowo awon igbimo asejoba ipinle Ondo awon balaye awon oniroyin fun bi won se ti kiku ayeye ojo bi e eni to je oga olopa DPO nilu Ilaramokin ini CSP Emmanuel Obitade lo je pe o ti pe fun ifosuwopo eleyi to greki laarin ile ise olopa atawon ile ise iroyin lati gbogun ti ipinije eto abo ati lati le ri daju wi pe abo to peye wa lawujo ni ipinle Ondo Obitade na ni ofan ipeye lasiko abewo eyi to se si ile ise adaba FM nibi to ti se pade pelu awon igbimo alase ati ise ile ise yi lori ifosuwopo bakan na ni oga olopa ohun lara ifo lara abewo re o na ni ko seyin akitiyan lati ri daju pe awon eyan to bo nigbagbo ninu ile ise olopa ki won si tun so okun eto irepo lati so dada bi okun kanran jangban laarin ile ise olopa atawon ile ise iroyin ba en to je oga gba ile ise adaba FM Sir Martins Ayola o gborin fun oga olopa ohun fun abewo re to si fi ipinu ile ise yi mule lati se atileyin fawon iko ile to abo ati lati le daju pe won tete nkoroyin nipa oro eto abo en to je gomina ipinle Ekiti bi odun Oyebanje lo ti buwo lu abado fi kan to ni se pelu igbogun ti iwo daran ati atoto lori oro ijoba ibile eyi to ti di ofin bayi gomina Oyebanje oni awon ofin na ni yo tun bo se iranwo fun eto isejoba gomina ohun salaye wi pe abado fin eleyi to je pe won ti fi owo si bayi to ti di ofin to ni se pelu igbogun ti iwo daran ohun lo wa nibamu pe ilana agbaye to si ni nse ni o se pataki ki se pe ki won fi iya je en to je pe o se nikan bi ko se pe ki won tun se iranwo fun awon ti o je pe won se ikolu si tabi ilu ti ikolu na to ba de ba ijoba apapo orilede Nigeria lo ti so dimo bayi wi pe akitiyan o ti lo lowo o lati dola emi awon akeko atawon oluko eyi ti won ji ni ipinle Oyo ati ipinle Borno yin se ni minister foro eto iroyin Muhammad Idris lo soro idanoje yi lasiko ipade oniroyin kan eleyi to waye nilu Abuja o ni didola emi awon eyan na o wa nibamu pelu eleyi to je pe o mu laya isejoba are Bola Ahmed Tinubu nje bi ti ari mo re lori iroyin kutu afun ti aro ni Adeyemi lawa lo to iroyin opeyemi jodanu mo wa siti gboyin akujimu ni o

oro loko gbongbo le ba ona ba le ti didi ba fese ka gbongbo te ba ti wi fun ti o ba gbo se ni ke yera kuro ni be ke je ko ma ba ti e lo ojumo oni tun ti mo bi ti mo ta sun layo ta tun ji mo ki gbogbo yin ni lo lodo pe e ku ojumo o e la loro lo tun kan si lo de loni o e ba so fun gbogbo awon iya wa ninu ile ki a se kankan kan ki a tete mo mura bi ise o gbogbo omo ti nlo ilewe e ba nwe fun won o asiko ati mura lo ilewe won ti to imele o da o imele o si sun won ka ma si imele lenu ise wa o oni imele ki jere o oni imele ki si je nkan to da nti n fi bara wa soro loni okanju wa lo bi o le lo bi okanju wa eni ti nkan kinkin ti ba to ah iru eni be ko ni pe ti o fi bere cinema gbeban o nitori pe to ba ti ri awon to julo tawon yen si sise de oju ami ti won de ni ola ti won de ni ola yo mo fi ra re wi won yo mo pe e mo wo lagbaja e mo wo la ka se bi se bi won jo bi wa ngba kan na ni se bi se kan na la jo nse bawo lo se wari o ti ko le meji o ti ko le meta o ti ko le merin eni ti nkan gingin ba ti to ah iwa ku wa oni won ma n wa kiri wo n o fi oro okunrin kan ode afawon yanyan n o fi se itise oro mi no ro yi sise sise ni sise sise ni aku fari awo obe o sowo sowo ko riri owo je o sise sise po na ni aso kan na ni n gbe kiri n lawon eyan ba gba ni moran pe ko mu kan ko meji ko mu lo ile alawo ko na ni ba de ni ti n je ngba to dele eni won da lotun won da losi won da siwaju won ni yo rubo kotokoto yo si rubo aje se eni ti an ba si rubo aje fun o pe boya aje o ya lodo e wo iwo re mi bo ba ni egbe wa to fi nsowo mo tori re pe enu re ni ko so gbogbo owo ko la fi fenu tan bo ba re eni ti n ko gbogbo owo senu iru won ki sowo ko jere o ode afamo yanyan yi isi mo lodo lo pe jani won ni ko rubo kotokoto no ba rubo aje ko rubo kotokoto won ni to ba dijo bayi ko bere ona odo ti ma lo o nware owo o nware aje o nware omo o si tun nware iyawo

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: ورحمة
1: الله وبركاته
0: يا كي ني غوغو بي تي تي لافاني ati ma gbo aloro yi
1: kule
0: ki ati ge ku mo je tasaju eda mo mo salaam
1: Allahu assalam
0: a gbo awon sabiri a gbo awon alula mo gbo awon akijine ki run gbo awon afan la la gbo awon sey gbo eyin da ifino kan o kankan sin ala wo impata ike ati ge ku ma je tin yin o
1: amen
0: gbo ile te tin gbo wa yi alaafia olohun ala ku ma je tin yin
1: amen
0: asi tun ki ile kan se pa ku jimo oloyin toni to olohun ala
1: mi wa se pupo e laye
0: tadun saye ku wa o
1: amen
0: bi a se n wo pin so bayi ku mo jupin aye o
1: amen olohun amen
0: gbo idamu gbo ibanu je gbo gbelegbe ta inu fu ayafu ko ba fukun si o
1: amen amen
0: wa fu yin fadun ko fi ropo
1: amen olohun o amen o
0: atun ti de la ro tun ni lori eto yin eto wa ta ti ma mu awon koko to ba suyo ninu awon iwe iroyin jumele wa si eti gbo yin la ro yi ati ro awon iwe iroyin nde o be ni yo ba bo noro won ni aitu obin laso tun ma woran
1: be ni o
0: a gburo ko we iroyin si waju ko ru ma ku
1: ko se se
0: wonu nitori na kamọ bọ lọ ni ti oniwo na bi
1: o ka de
0: o mi kin da to mi lodi keji la ona
1: a da to mi
0: ile ise olopa yi ipinle ekiti lo ti fi kele ofin gbe awon afurasi meji ti won lowo lese ninu igbimopo ati ijinigbele ti won fi ji alaga ijoba ibile onidagba soke ti iwo orun ikere ogbeni rufus igi olorun femi ati enikan fun su aja igbe eyi lo jeyo nu ati jade le ti o buwolu to itari ta tun tonu yin lowo lati owo agbenuso ile ise olopa ipinle ekiti sp sunday abutu ninu ati jade on le to ka wi pe ile ise olopa ipinle ekiti papa julo commissioner olopa ti ipinle ekiti falade adegoroye michael un lo ti pa lase wi pe iwadi to lore ni ki won fi si oro na nipa esun lori igbimopo ijinigbe ati fifi iyaje alaga ijoba ibile onidagba soke iwo orun ikere ogbeni rufus igi olorun femi ati enikan fun so ajayi lati owo awon janduku kan to je afurasi iwadi ti won se saaju lo fi han wipe ni ojo keta osu kefa odun ti a wa yi ni nkan ago mesanle ni oko ilosi meta leyi to kun denu bambam pelu awon to di ihamora ogun ti o si wa ninu aso alawo oka lakini ni won se bee ti won pade alaga ijoba ibile onidagba soke oni popona adugbo anaye nilu ikere ekiti ati enikan to n je fun su ajayi to n se bee ti won ki won mole ti won fi ku won lo sinu ogba ile ẹni to je oludije ninu egbe oselu pdp sipo gomina ninu eto idibo ti o waye logunjo osu kefa odun ti a waye eni omowe wole oluyede ibe ni won ti fi aje won tan lu won bi ejo aije ko to ri pe won yoda won pe kan ma lo àwọn afurasí mẹta ni wọn ti rámú báyìí léyìí tí ìtàkùn tó ṣàgbéso elégédé wọn lórí ìṣẹlẹ ohun tó yẹ pé lọwọlọwọ ìwádìí ti ń lọ lórí ọrọ ọhún nígbà tí wọn sì ń sa gbogbo ipá àti agbára láti fi tako òfin gbé àwọn tó kù tó na pápá bora wọn ni àwọn wọnyí iná pọ pẹsẹ wọn pọ rú wọn lọ sí ilé ẹjọ o ní kété tí ìwádìí bá ti parí lórí ọrọ wọn kọmíṣánná náà nígbà tó ń sọ fún àwọn èèyàn pé kí wọn sì mẹdọ fi ẹdọ lórí òróró ń lọ ṣe ìlérí oníkòsí òkúta kan tí ó gbọ lórí ìkejì tó ní ta nípa lórí ìṣẹlẹ ń wò bẹẹ ló lu agogo ìkìlọ fún àwọn olùgbé ìpínlẹ èkìtì pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ alátìlẹyìn àwọn tí ó ń díje nínú ipò òṣèlú wípé kán yẹ fi òfin sí ọwọ ara wọn o nítorí náà kí wọn mọ dá rògbòdìyàn sílẹ ní ìpínlẹ èkìtì nígbà tí iléeṣẹ ọlọpàá wa tẹsíwájú wípé ààbò tó dájú àti ìdájọ òdodo ni ó wà fún kó wá o tó bá ti fi ọwọ síbi tí ọwọ ń gbé bẹẹ kẹ ni wọn sọ wípé òfin ò ní ṣègbè lẹyìn ẹnìkan kó ṣe bẹẹ kó tako ẹnì kejì wọn láwọn ọlọpàá náà ń ṣiṣẹ wọn gẹgẹ bí akọṣẹmọṣẹ àti bí òfin bó ṣe là á kalẹ nítorí ẹtọ gbogbo ọmọnìyàn ń lo jẹ wọn lógún ẹ lọ kàyé kúrò nínú ìwé ìròyìn daily post ìwé ìròyìn punch àtàwọn ìwé ìròyìn míì tó jáde lónìí.
2: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
3: Ah, Mommy Junior, ma yeye mi. Mo ti yato si ti tele.
2: Fimile jare.
3: Ligota abaka su lo tun se ko.
2: Ye, ma pa mi jare je n se ya awon omo mi.
4: Mo lo nsa lo.
2: Rona Daddy Junior ogbon wo lo da.
4: Emi na ko. Isowo Ligota abaka su ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi dani.
2: Eh.
4: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko njo wa nle lati je kokunrin o ma woke. Finuka bi o se bokele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa won okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekurere alaye e pe 0803860658 lekan si 0803860658
5: Eni to lu wa dalejo to lohun o gba ton papa janu
4: gbogbo ma to lu gbe isinigo ti oba motayo asinigo je oba won ninu ejo to pe ode igoba abia ko so oba adele wa de ni oba logun olu ode igoba sunday boye sa igoba ebe ogundare omorege ati akowo idile sa akanjo la ibirisa osolo igoba o ti je bibo ojo friday 24th 2026 ejo appeal number CA/AK/151/2024 ti adajo meta ototo da ile igoba ti oloye ileri fiya ti Oloye Isimija lati ta Ogoluwa seleri si ile ejo wipe ilu Igoba ni ta Ogoluba pala ise isinigbo alejo ni isinigbo je ilu Igoba ile ile alayo awon isinigbo npe ni ti won ise ti won ijile sa ode Igoba loni kabiyesi oba lo an sekire won ni fe si janduku eni to wa ba te o fi mu kata ofi ile na wa lowo otun atowo se omi usi agba owo otun wole si isinigbo agba ibi roboto fun ilu isinigbo lati gba iwase gbe eni to ra le ko le nbe lo ma sanwo sodo agbejoru e Shop Bello, Anu Olusemba, number 9, Odofinle, opposite Unity Secondary School, Bogi, Akure, Obalogun Igoba, pelu Ajagunode, ati Dile Sau,
6: Lonkede, Onisha Iyanu.
7: Ijo Christ Freedom Gate Apostolic Ministry tepepe eto adura olose ose re ti a pe akori re ni akoko iwoso ati itusile ti o ma waye ni ojojo Saturday ose ni dede ago meje owuro ni ile ijosin na Christ Freedom Gate Apostolic Ministry aka Freedom Gate ni ile alake ni idojukoju ile epo NNPC ni popona Ondo nilu Akure o je akoko ma le gbagbe niwaju Oluwa ni bi Olorun yo se ma bi awon eniyan re wo pelu igbala iwosan bibo ninu ide ati sise aseyori ni gbogbo ona lara awon ti o ma fa owo olorun sokale ni alufa ijo na ojise olorun Sunday Johnson atawon eni ami ororo olorun miran labe idari alufa Akin Adeoye Adeyemi e wa ri igbala oluwa ti ko ni bayo bayo ninu fadura ati igbani nimoran e pe ero ibara eni soro yi 0813-181-4997 0701-269-0112 logon ni ise iyanu re yo de jesu loluwa
6: iyanu You're the God of awesome one.
8: Kabo si Dominion Cakes and Confectionaries. Ti won pe se Dominion Bread ti gbogbo ara lu nsaferi. Njo feran bread to ro dada. Dominion Bread ni ko bere fun. O dun lenu, o sara lore. O si porisirisi bi white bread, coconut bread ton fi agbon pelu e, ati banana bread ti won fi ogede pelu e. Dominion Bread koja be, ko wa tun sibe o. Akara oyinbo lorisirisi fun awon ayeye yin. Donuts, meat pies, yogurt ati parfait, chinchin ati small chops. Gbogbo e lo wa fun yin lo ni ran gbogbo bi te ba lo kaakiri e ma beere fun Dominion Bread ti Dominion Cakes and Confectionaries in pelu e ni dojuko NMPC Songwado Road Akure e le pe won sori ero ibanisoro yi o 0703-799-9152 tabi 0907-776-4455 Dominion Bread o dun lenu o sara lore iwo na je nbe
9: Eka to oju toro ise to nlo ni Ondo State Water Corporation.
10: Abi akoso Ministry of Water Resources, Public Sanitation and Hygiene.
9: Ni fowoso opo African Development Bank.
10: Lori akede e pe
9: nipa project ipese omi ni pile Ondo.
10: Ise ti debi gbigbe awon opo to mi mama gba nu re kale.
9: O si ri awon ile tabi ona taboko tabi dukia.
10: Sise ile se diwara npe fun.
9: Sugbon igbimo ta le ma fe josun ti wa.
10: Ibe je pa won to nsise nbe lo se ase ma se kan.
9: Nipa ise kuse iwa kuwa.
10: Nipa rira ati tita tabi ibasepo to lodi ewo afejo su oga tin bembe tabi ke ko sinu apoti ifejo sun ni ta ti pese sawon ibudo ise ti won de ma sise lori eni kia tabi ke pe number ta ti seto e ti oni gba owo yin ye 08 06 266 tabi ke kan si wa ni complaints.awsspiu@gmail.com to onoribo ayodele akade fca commissioner for water resources public sanitation and hygiene elonika kede e ka de ma dupe lowo governor loki ori mi sa aye de ati wa fun ise takutaku ti won se lori ati pese obi to da fun wa nipile ondo o da ti wa o di rorun
11: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti sumi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, ti e kon sun lo ni.
12: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Korojo gogo bile ta won kunrin bire fun gba gogo. Akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode. 24/7 aba make sure. Ko lo tinu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ora danu. Logo lo mo Kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pelu re ajo nabda ki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253 0

0: Abiodun.
1: Eh Kayode.
0: Ah ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro.
1: Ati nagbara ati nagboro.
0: Be ni turi ba gbale ba gbata
1: ta. Atala dari le si.
0: Ah si ni boju lai pare re
1: sa. Ko se se ko se se. Ta ba ti domi tori na. Ipa ise ni to.
0: Ibi ni oturo to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Lagbara lowo Olorun.
1: I'm here.
0: Oh, to di wo.

0: BNC capsule wa kaka kere bi 21 ta ojulowo ogun jake jado ipinle Ondo BNC capsule wa nilu Akure Ondo ile oluji ore okiti pupa igbokoda BNC capsule tun wa nilu Owo ikare akoko isu akoko oka akoko ifon ati nilu Kaba ile ise temetayo trado medical nigeria limited lo nse BNC capsule jade lati mo pharmacy te ti le ri BNC capsule aladugbo yin e pe 08103369434
1: aje ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa ni bikibi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki atama si properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuabayin ti amo si CDK CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
2: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji
2: ose lati mo sanwo
1: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe ka won kokoko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun won
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
1: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
3: e kan si wa ni Danco Plaza Adelosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
2: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
4: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: e seun olotu oro leti bo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na ma gore loni o le ba de choni dukia
5: ore wa kini re to roju koko bayi
6: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni ni gbogbo abo dana wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan

aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile odi onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to n ba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Emada amujinomo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo.

0: tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kin kon su wa ma wa dede eyan amobitas clean salayo bakona amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakake ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amores wo iyara lo atura abamicho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakana awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didudu tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakona awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakona ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa amobitas Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores Rani, gbogbo ile itaja ogun Ibo patapata, gbogbo awon pharmacy store, chemist, PCM medicine dealers, bakona, e ma ri Peri G, Atura, ati Amores Rani, gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide. Fun ibeere lori awon egbogi wa, Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, e pe sori ero ibanisero, 070-88-77-8855 le kan si 070-88-77-8855 a oni fi aisan lugba o amobitas amo flush capsule ati atura haba micho ni amire
1: atu e lara o o ma tu e lara o atura haba micho idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba atura haba micho ike ilu ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e atura aba make sure on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system atura aba make sure ile ise amolab healthcare nigeria limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latunta lopo ku oyoku sori 0708877855 atura aba make sure adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi atura aba make sure amolab healthcare nigeria limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura aba make sure
2: atura o atura lara
3: hey wait before you buy that multivitamin ask yourself is it giving your child complete nutrition

0: o ni ti o sele ka ma gbe ki yala latari oro enu laya latari pe ka kan kankan ka fi sori eyo ero ayelujara pe nkan bayi ma ti sele o a wa da awon eyan si ti damu a da awon eyan si si basibo eleyi ese to tobi o ni eleyi ese to tobi ni edile ta ba ma gbe kiri ninu awon royin e je ko da loju ke bo se ri niyan ele ta ba ma gbe ki ninu awon royin ninu oro e je ko da loju ke bo se ri leleyi sugbon ti o sele ka ma so pe le bai ti sele nbi o awon kan ti debi bi o won tin da luru o won ti ni ki kaluku awon mo e lo ma ma awon mo yin ni school ah gbogbo eleyi ese to tobi o ni koda lori isesi elomin le nbe boya lawujo in ti o fi je ringing to phone e o na ni gbigba to je ko iban dun kakakakakaka awon yon kan faka ni o ma se lo bi ile yo wa pe ki callu hello subhanallah ese to tobi ni o abi kelomi bi ta won yan lo ti won tin lo bi ta won yan po si yo kan ma sa irebo to wa ni sa irebo bi ile ko ni so nkan tin le awon yin lo wa ma sa kiri elomi o subu okada gbe elomi nkan o se elomi to ba yo kan ya bi kan ni yo ba ma se yo subhanallah o kan ta sa fe se na ni pe lati ko beru ba won bawon eyan gbogbo awon ile e ja sora fun ese to tobi oni o gbogbo ni keni to ba je sababi lori nkan ti idamu fi bawon eyan gbogbo ni keni to ba je sababi lori nti okan awon eyan fi bale gbogbo ni keni to ba je sababi lori nti emi awon eyan fi nlu popo irufe ni be ah ko le mori bolodo olohun e ja sora fun eleyi ka si ma be olohun fun orile diwa abelonba ntobi re kolonba le pela ko fi alokan bale lori ojori ati lawojo ko abelonba ntobere orilede wa nigeria kolonba le pela ko mo mun fokan bale kuro nbe ipinle tawai ko mo mun fokan bale kuro nbe igbesi aye wa kolonba le pela ko mo mun fokan bale kuro nbe ko fi fokan bale ko fi bo wa daru ko mo lonba le pela ko fi fokan bale sinu igbesi aye wa bi rahmatihi ya arhamar rahim abelonba ntobere fun gbogbo fun awon ijoba kolonba le pela ko gba to mo so na ko ba kun won lowo gbogbo darudapo ere ti nse lorilede abelonba ntobere kolonba ko ba fi opin si ko ba tun awon ijoba wa si ko ba ko won ma si ko ba kun won lowo ko ba mo jin won si wa dari kolonba likela ko je ka bori soro eleyi ti koju nigeria ati gbogbo agbeyi lapapo bi rahmati ya arhamar rahim subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk
1: Mo ngbadun adaba.
2: Gbogbo wa la ngbadun adaba.
3: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
4: Me and Maggi,
3: so good together.
5: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: since you already had about 8 for 9 FM, I can pay a cabo sorry I could to me delay me delay. Shall I fear any buying as could be your George Sherry? I should be appreciated up for money or Joe me. Tori yin o la se wa hademo pe tori ti wa na le se joko ti radio yin ni akoko yi e ma worry we not disappoint you and it's have me breakfast lori programming ti ni pe ke ko tuning asu ti dele ni ba se man di awa ibimo ibimo lori tabili yin le se adaba 8 for 9 FM
1: ibimo ma je o baje
0: ke bi ase won ko ma so ni bo ipa pe ni ore eto yi awon akori to ni se pelu idile awon to ti ni idile awon to wa ninu ire ajo yen to wo pe I pay, we don't want any delay, man. And we lesson, no lesson is lost. A little time back, color door. I say later, I'm not back, color to your doing. But when me a man feel back up, the mama deal did come. I'm after the that's it, that's boost. After my so I pay, it delay only that go.
1: I'm not going to pay, be mama delay or down. Abi,
2: Emma, can't say you want to see the loan you. Emma, boy, I can't love.
0: Oh, as I'm calling you.
2: Mi o ti paruko da mo si so jiro
1: ni won yi pada to aki mi de ti lanfani ati mo gbo wa o ogbo je mi jo oda o na lo ko temi je
3: e ka so yan ara le ojo ayan lawe loruko temi
1: jensi
0: oruko temi ni olajumoke o mo tosho lori eto le ni akore ti a fe wo ni ati ba ti so in english o wa ni wa ba mi
4: e ma translate
0: wa mi
1: so ka gbo na
0: ehe single father single mother to marry
2: coming together
0: Now, single father, koti o lomo. Single mother na o lomo.
1: Beni.
0: O akwa omo lugo.
1: Akwa ma papo.
0: La re awon meji. Now, awon meji to wa be more as a family. Now. Ya wa ni okay. Omo te mi ni o gboro fun ni equal treatment to ba fun omo ti e te mi ba nile. Adele te mi sese fun e. Te mi sese bi. Bi o lo se di abepe scatter scatter ni e oko wa ni ko le sese emi lero pe kiyan to ko to fe single mother abi ko to fe single father awon prior discussions kan
3: nothing yan ti ma so
0: so lori ti a fe wo kini workability single father to ti ni omo single mother to ti lomo coming together to now build another family o ta fe wo lori
1: ogbenu tan
2: Okay, so Grand Commander, I don't like to make a bed. O da pe ipilese gangan ni mo fe ka oko pe kilo ye ko kilo nfa ti a nri single mother
0: single e ma lo sibe
1: iyen lagbara
0: o no
1: iyen ti lagbara ko si ti o le sele lati
0: ni ro
2: gogo mo ti sele ko se ma sele
0: lo bayi se bi te lo yen o da bi ara o wo ori oya ig mo ti ro so somebody o fe se o se party divorced so many
2: so it's a hey arantimo ba bod on ye pe divorce because when divorce ye o se se ki o tun ronu puada
0: okay ko
2: fe lo mi which means pe ara nkan to nfa gan na ni ye to de ka moju to because nigba mi ta ba te ba ri amukun wa ni a
1: eru
2: e ma wo a ni
1: olokile
2: nwo ewo sale lo ye ke ti wo ka ti kokon ka ti kokon tun ka soro si bi sale sori ka le tun se ba o da la se ma tun se ba se ma tun se ni pe se ri oro idile yi oro to lagbara ni igbese to lagbara to e ka ro daada ka to ma gbe o da pe ai ma ro daada ka to ma gbe yen lo nfa opolopo divorce ta nri lojo oni iye gangan le mi te n wo pe ka te oko soro si benu
1: te ba te ni ka wa lo te ba ni ka lo be yen
2: ka ki awon isoro ta nri yen ki o ma ba waye so emi imoran mo ko fe gba awon eyan pe ka jo ka te to gbe igbese ka ko ma ro daada ka ro sotun ka ro sosi ka ma ka le gbe igbese to da ehn ka wa lo si bi oro yin ti o wa nle gangan se ri n to wa nle yen seri o ma ni ife ma nro o ma ru boyan loju igba te wa ko bere kini yen gege bi oro akuku adie ni se mo to ku adie ba se
1: gege
2: a ma se ma kon le fun e ma ra le fun e ba se kini kon fun e sugbon ti kini yen ba pare ani a ori se la pa mi ni ori kini kon le
0: ko wa na la ku
2: ka so seri eje ka ma ro dad ko se pe ko se se o se se daada but ka jo ma ro daada ka to gbe igbese o ti ri pe mo lomo kan iyawo ti o na de lowo kan ko sin to buju nbe tori gba mi mo wa to pe o le ja sise lo sele tawon nkan e fi waye tabi ni siru olo ma jari nkan buruku ki oko kan ki yawo e boya yawo yen tori ko sin kan ti o le sele boy accident sele yawo yen at a very tender age
3: o ku
2: a safe wa parawa sina ni koko le to boya yawo na boya something happen so but ki la be ra ni pe ta ba ti jo rira wa e ja jo wo daada se ma le cope pelu kini yi
0: No, one cool now.
1: She won't
0: be one.
1: One cool. Cherry, even tea grand commander, so lole con. Etic pada, why be team with the fair coco sorrow?
0: They call sorrow, they become
1: co see Auntie Sodebe, Auntie Sodebe. Co see in tea only for king, you're just single mother.
2: Ben,
1: co see in country,
2: originally,
1: originally, in Colonel Fa, King, you're just single father, or just single mother.
2: Ben,
1: now, Taban sorrow, you pay order. E ti fe ra yin eyin mejeji single father ti pade single mother won ti fe ra won Olorun wa ti se awon na ti bimo gege bi olori ile okunrin ogbodo ko gbugbu won papo
3: be ni
1: lati mo toju sugba nkan kan wa nbe ni wi pe seri eje yi yo soro
3: be ni
1: eje meje to je ti eni eteni eteni ti teni yo wa nbe ta ba wo dada iru e la fi mo ri awon baba osi kan ti o ye pe won mo fi pa ba omo keke lajo sipo ti yawo e gbe wa sile won o mo sele e ti ri pe ile a ri pe ki seje mi ni eje o ko le je pe eje re ko wa so pe a da awon ton se fe je na o wa o wa o sugbon elomi aile nti ya pokin ti han se wa ri nkan to wa nbe ni gege bi olori ile o ye ko gbugbu awon omo papo ati pe omo re ni o ati pe e so mo o ki so mo re gangan o Olorun lo mo omo ti o siyan
3: ben
1: iyen wa nbe elekeji tun ni pe ojo mo re o ko ojo mo re o Olorun lo mo omo ti o toju eyan eyan bi omo tin toju gan ta pe ko wo ko toju e
3: ben
1: ti o kan yi ta pe omo olomo ti e po kan toju re ni o wa papa ni o pada toju e
3: ben
1: iyen na wa sugbon ta ba wa wo to ba tin di pe omo wa lowo obirin daada ti obirin ba da ele mo wi pe ele ki se omo oko e o gbo omo yi wa ni yo toju e to ba je obirin gidi ni o sugbon to ba je pe ki se obirin gidi be le asiri ti le mo pe ile ki so mo ilele ki so mo ilele tori awon ipa igbese kan to won ma gbe o le fa kan je pe iyato iyapa yo wa wa an soro gan ko tori pa gori radio wa pe baba baya omo iyawo o gbo omo wa o wa nso wi pe kini kan n to omo yi omo mi na ni omo fe lo private school emi na o ya omo to mo gbe wa na o gboro ran lo be o ni se pelu bi o ba se si oko re o on lo le mu ki okunrin e o pe a ke ma na owo ni won gba ti baba re o ti ku to n be laye ti o je pe o si mi nile aye yi len to bimo fun o se pataki to ba je ni ti o wa responsible omo iba mo si lode o ye ko mo toju
3: omo
1: bi o se lo si lewe o ye ko mo toju e iyen lo fi le ni ipa pe o nipa lori omo yi ti o ba se be okunrin e si okunrin to wa responsible e je ko duro beyin na
0: ka ri ko duro
1: e bi ba te pe leyin na o mo pe
0: ibi to soro lekan yen oni ti obirin yen ba je obirin
1: to ba je obirin gidi be
0: iwo lo to so pe okun okunrin yen abi baba yen a wo pe eleyi
1: ni temi
0: ibe je aso
1: o ma sele.
0: So are you now saying that otoni oju ti from side obirin oto loju to fi wo side okunrin
1: ti obirin yen ti obirin ba je obirin daada nile oko yen ko si bi eje yen se le ri ko soro fun okun yen to a toju omo yen daada bi ti sugbon bi ti alafo ba ti le wa ibe le ti ri wi pe ah temi re on kaluko mo claim te pe omo temi re koda awon ara adugbo omo pe eleyi koda kan je kan se ko da adugbo yen won mo pe ah yoda pe eleyi so mo won ni the way bi won si ma treat e a o pe boya ki so mo eni o ma nsele be sugbon ti mo bi so nbe ni pe awon kan wa to ba je pe obirin yen je bi obirin ti o to je pe ko se dada le oko to wa di pe won be si ja lori pe temi lele ti e lele temi lele to je pe e pin ti wa ko si bi omo tan gbe wa yen na ti o ni ni
0: ju won ti wi pe okuri
1: e lo mo be ni
0: o lo mo
1: e na now ibi to wa wa niyan pe okunrin e lo mo ti oro ba wa di pe kini iwo na obirin na iwo lo gbo mo wa mo toju omo e emi na lo mo ti mo bi kin to fe o ki mo toju omo mi na omo bo se pe ba baba e boya baba o ti niwon igba ti o ti ku a mo toju omo e afi ti oba wa responsible ogun to ba wa mo pe n to bi mo fun la koko wa responsible the best thing na ni pe ki wo na lo sense lati wo pe ibi to fe wa yi o oni lati joko daada ko farabale kokunrin yen le bo toju omo e
0: no ko wa
1: itokunrin se pa ko
0: a
1: todun ko funra
0: re ero e je kin turn si odun ayo so single father to bi e ba oni ko fe fe
1: another angle to ni yen
0: kini wa fi won
3: mi emi o ti bimo abi eh no manu mi o le fe yan ti o ti bimo se won o lo kaluku lo ni nkan to fe
0: yes
3: tori wahala yi na ni emi o se ni fe eyan to si bimo now mo ni example enikan to je pe o fe okunrin to si bimo tele ri o toju omo yen de bi pe I think omo yen wa ni bi omo odun meji abi meta
0: ngba to fe
3: man yen to fi toju omo yen ti tomo yen fi pe I think is it 10 or 12 o to di pe awon family
0: iyawo yen wa show
3: ti de ti ma so fin pe le ni o omo yen o si lodo omo awon iyawo yen won pada gbo omo yen ko lodo e ladugbo wahala
1: o lo lo me
3: o lo lo ladugbo wahala to ti se igba to yen wa ni kekere igba to wa kekere o de po woman yen o drop omo yen se pe boya mi mo nkan to sele laarin won sa to ta fi omo yen le ni omo yen wa ni omo odun meji ntomo yen wa dagba ton to ti le se gbogbo nkan fun re won wa momo yen lo awon iberu yen bayi ni mo le so pe o le fa ti mo le so pe oke o mi o le fe yan to ti ni omo ta ba de ti wa gbe na wa si awon to te pe obirin na lo tun ni omo oko ni oni omo oke ngba ti oko baba yin to baba obirin to baba toju omo to baba toju omo ti o de mo pe omo yen ni baba omo yen baba yen wa laye to ba wa dagba ton si baba wa so pe o fe gba omo nko e ka tu wo bayi so iberu yen wahala e wo eyan to ba mo pe o le se ko ma kuku fe eyan to ti bimo ko se bi si awon to single wa ton ti bimo ton ti se kokon la
1: se bo le soro se bo le soro nito so yin okay
2: cherry ilu gogoloro yi
1: ben
2: bo se koju selomi gba mi oto
3: oto
2: eyin la ko selomi so cherry ko si n to buru nbe na n gba mi because awon situations kan ma n wa boya iru situation kan to daruko e bee obirin saede gbomo ogun ifabado wa te se gbomo koko sile ko lo ko de wa pada
1: kile mi awon obirin kan se o
3: awon obirin
2: kan se
3: o lo osu
2: o lo osu in fact iru ka peru emi gan ni iru okunrin e o ye ko gba ko mu omo e rara tori omo to ti gbele ni koko
1: okunrin yen jogede ni
2: ehe ta ti toju lobirin mi ti toju airo o to wa pada wa mu ni airo o iyen o sese
3: fobirin na nko
2: eh
3: fobirin na nko obirin to gbe omo wa sile oko e
2: ogun e mo wa sile oko
3: eh so awon family oko e na wa so pe leyin igba to ti ran mo lo school bi o ti wa se wa egg to ti share meeting
1: seri ti o ba da o da seri seri example kan to make yi ki se nkan to buru ninu pe
3: kiyan ba yan tojo
0: asalagba todo school
1: iyen ko si nkan to buru nu e ma gbo mi nti mo bi so be lele opolopo elomi wa to je pe ko bimo ti o bimo rara omo lo ma sin
2: be
1: ni elomi wa ti o bimo rara to pe omo olomo yen lo gbede bi to wa ni titi de ni o wa dada be ko si to buru nu e awon eleyi to buru be ni pe ko toju omo tan o ti toju e gege bi alagba to omo ko mo yen wa yi oju pada ko mo ri e ko wa lo wo eni ti o ti bi pe tori pe eje o eni lo bi mi o ti pe ko de na ni e ko ri ko wa di pe o ti wa ga tan o ti rise o ti se gbogbo e tan o wa se mo pe iya ohun ni le
3: wahala sele
1: abi baba ohun kan lele iyen lo buruju iyen buruju
3: ko se nkan to da
1: iyen ni oda rara sugbon elomi wa na to ye pe otomo o se gbogbo e bo se wo se tan omo na de ri ko lo mo je abi omo to je pe ko ni toju eyan abi ko lo mo je abi omo to je pe ko ni laanu obi to mo ba ti laanu obi ko si e mo inu obi gan dun sugbon to ba je pe omo ti o laanu obi to je pe on gan lo bi ti o laanu e wo ba mo pe se ogbo omo yi to ni abi ta lo bi ta se eyin le si bi won ma bi seyin le bi omo yi to je pe omo olomo to to ni o wa je pe yo a mo si dada si eni o ilu gangan loro nbe se ti so le kan pe ilu gan o le koju sibomi o le koyin sibomi sugbon gege bi je sibo je soro le kan se ri awon kan wa pe ojo moge to ti mari to wa wo pe o le fe ni ti o ti be a single father kadara mo sele ngba mi
3: e
1: lesuru e wait I just so kadara mo sele ngba mi to je pe ibi to lo ntu o sinu pe ibe asere okay asere ni to je pe o ti fe yawo kini ikeji asere eyan fe eyan mi to si to ri okunrin ni o ti fe yawo akoko o ti fe yawo ikeji asere obirin mi ti tun wa sele keta sele kerin kilode
0: o sha ti land abi
1: sugbon o ni re ibi ti kadara ba ti
2: eyan kadara gba mi
0: ni su
1: o ma sele
2: ko ni sala ise
0: kadara ma se bo wo fun rara e onikaluku lo yan kadara ti
3: be ni
1: o le ti fagidi inu ti fi boya boyfriend do en do yen ko fe o le mo ti fa
2: monta yo
1: iye ayi la de pe eyan ti bi mo kan o to wa pada wa pe ah iwo lo de ko mo mi sa
2: o mo ko to fe e ko te o fe yato si kadara
1: o yato
2: si ra won
3: iyo ma gbadura de ma work towards it
0: fe ni ipase wa ma rin o ti sa kadara ko o wa ma ko wa ni ah o
2: si to ma
0: ni lo fe
1: boyo lo ko e
2: ta ba se wo to lo
1: lori o ye pe ko rin pade ara won tan ti o
3: se
1: pe
3: lo ro ta so e prayer point wa fun
2: ko ti e si to muru be e ri pe e n ba wo social media le njo beta yi there is a popular pastor kan to so pe o se gugu eyan lo ma fe single ta me ma be si attack lo tun lo si
0: the thing there is
2: pe awon kan wa de pe wa lati
0: fe most times nkan to sele ni pe elomi ni nkan to fe se yen awa gbe wa sita kele kokko cast e because oni part to fe follow nigba ta wa se ni ah o de ti so be tele o ah o de ti so be tele o oni kaluku lo mo bo se ma fi ero si abe kino so na abe nko
2: se lo se ri nta so yi ko si to buru nbe as e ri lo ti sele ri teyan fe en to ti bi mori tele kon de pe funra won tori ngba mi ma nwa o le je pe by mistake ni omo se waye
1: ben
2: o le ma je immediately wa to pe we boya won going to marriage to to boya things did not work out won de bara won soro won lo won pade elomi o le pade elomi yen ko elomi yen iyan o so pe boya pe obirin yen o da abokunrin yen o da
1: ben
2: but in to ye ko sele ni pe ka jo ma wo sira won ka jo
0: the thing there is
2: ka wo to sele
0: okunrin ti o ba ti iwo to ba fe single mother to ni omo o single mother o soko lomo single father to fe to ba fi mu e image pada ya separate road lewa e wa pade e wa mari mi o boye ko si e wa bi mo mi ro boye ko si anything ta mo discrimination wa laarin awon awon mede ta yen abi omo to ba develop not that boya iyawo yen da o abi oko yen iyawo
1: oko yen o gbodo da e o bi ni yen gbodo da
0: bawo lo se mo oko yen na da
1: no into wa nbe lele
0: nisuru nisuru
1: tori pe ori oko lo nbe bo wait nisuru nisuru nisuru ori okunrin yen lo nbe bo now o fe wa gbe omo elomi wa sodo eni
0: okunrin yen na mo elomi ti obirin yen na fe to o
1: be ni ko sin ti o le sele
0: so what are you not saying pori oko
1: lo wa ni ron gba sori baba lo lomo
0: mi ma fi
1: ko so ma gbo mi je ki nti mo lo re omo mi leleyi
0: Mhm. Yato si omo wa bi.
1: O yato si omo wa.
0: Mhm.
1: Ton gbo mi. Now omo ti mo bi eni kan bi fun mi. Eh? Ti yen ti san lo.
0: Omo eni.
1: Omo mi leleyi o. Eh? Omo mi ni. Now o bi eni o wona bi mo fe lomi. Boya baba yen na san lo ni. To je pe ko o ri mo abi boya nkan kan sele. Eh? O wa tori pe o n gbo mo bo yen. O need lati ni suru ko joko daada ko de ware ti ba se be lo gbe omo re fun ya e ko mo be toju e
0: e ki bobo yen na gbo mo ti e lo lo fun ya e now what are you talking now
4: oko lo lori
1: oko
4: ako lo lori lori ile
0: e ti gbagbe ni pe
1: o need lati se daada
0: o be joko ti okunrin o ba se daada plus or minus obirin has spent more hours jomo yen lo
3: jomo ben
4: sheri alagbajo abi lati so fun clear kan ti mo ri dimu nbe
0: obirin abi wa re
4: ile ta lo ni ile gangan
1: obirin ni
3: lo ni ile
0: eh so wait again nkan to wa so
4: ko ba fe king bi nkan king kan da owo obirin lo wa to ba fe ke oko to fe ko omo e ko
1: papo mo ra won
4: owo e na lo wa ohun lati toju ile yen ohun lati je ile yen ni okan ti wa se obirin mo boye ma work towards oko okunrin
1: beni
4: to ba de ti work towards oko okunrin won ni wa ko omo ye po mo ti wa je ki okunrin e ko le accept fun sin to buru be I can do it e yon le se ko se ti o se pa o gbo mo wa a de ti jo fera wa to ba ti se daada eh ko sin ta ni daada o gbo mo po a de ma toju won po so owo obirin lo wa majorly
0: so nkan to ye ko so ni e not say that ti obirin ba bo ti o ba si ni wa to da
1: o na lo gbodo bi ni wo ewe lo wa ni lo gbodo ko
0: ara mo disa pelu pe iwa ye iwa e ko lo ma determine ipe boya omo
1: yo ma ko ti se si e ni
0: ti okunrin o ba treat omo
1: ti o ba ni se si ni
4: ti o ba treat e dada
0: obirin yen na o ni treat e le ko ba ni dada
4: i owo obirin
1: la da lo bi to ti wa
0: bo lo ti wa okunrin na la ma pada lo si bi to ti wa
1: eh
0: ipa ti se do or die
1: e ro awon obirin yen ni pada lo bi o ti wa
0: okunrin na la ma pada lo si wa
1: ofo wa ti daru niyan bawo lo mo ti mo bi sile
0: omo to ma bi ni arin yen
1: omo ti mo bi
0: won pin si meji agwa
1: won le pe ma gbo won mi ni omo ti mo bi eh wa ma se nti oda si abi wa ma treat abi wa se pe kini ma wa so pe bye ti n ba ti to ba ti ko omo mi to ti ri wa pe a je pe boya o ti se tan le oko pada o ti se tan ni o
0: pe ti o ba si action ti si reaction because mo fe ko mo ni e ti o ba si action
1: na ni action o gbodo wa latodo obirin yen
0: se okunrin yen ko ti wa
4: ni oh no ni action yen gbodo wa lodo okunrin na
1: ko gbodo wa yes
4: no se no go allow any action owo obirin lo wa
0: most
4: times in the house obirin lo ma wa nle obirin lo ni major things inu le for instance ibi kilo ti ma nbere ibi pe okay mo fowo nje le won da na nje boya eje n run kanra omo to gbe wa lati bi kan ofun lo nje daada omo oko e ti o se ti wo bi o boya ran e ri ke ibi to ti ma n wo bayi yen but kaipo ti se to o
3: gbe
4: iko to mu ni mu pe emi ko mu bi ile
3: emi
4: okunrin na o ni ri yen because ti o ni ti eti o ba gbon ikin
1: inu ni baje
4: kokunrin na to bere si ma wu iwa ti o se a ti ma ri abi ko ti ma gbo
3: ben
4: nkan kan so in ti okunrin e ba n ri to de n gbo
0: I'm definitely sure you reaction wa
4: eh eh eh so obirin gbọdọ ti ma make sure pe you have on the level ground so that to je ki any action ko jade rara omo oko e fa mo rara da ko te ju te bi gba pe
0: sure yeah that's what I'm saying to ba je single father or single mother check in terms and conditions ni ke to wo marriage yen clear
3: ko clear
0: because ko ni da ke wa wo be ko wa ni ah
4: sherry
0: o so fun pe o
4: to bi yen condition e ko ni koko be
0: o ni koko o so fun pe kini ko
4: si kini and condition e ko ni koko but our behavior continuous behavior
0: she boko ti ti ba ti ba ti si
4: sherry be se aye
1: aye ki ma aye ki
0: o mo gbon guide marriage yen lati bere I can bet you ko si bo ye fe se
4: kilo ba guide e ju our behavior
0: any
4: issue any to
0: fa ma single father to fa marry
4: mm
0: to so fun
4: single tori eh
0: shine
4: cause me
0: okay
4: no no no no no no no no
0: no no no no no
4: no no no
0: no no no no no no no no no no no no no no no no no no kini awon nkan ti o gbodo ma sele
4: won mu we ati bible
0: ah only first year ta won wa marry o le ara nkan ta won ko si ba won ko si gbe pe o no condition ko so fun mi pe mo se ko ni bi ti e se mo ko ma lo le ah won ko si be only ija ko wa sele
4: o no condition
0: o gbodo so be only ija kan sa wa sele laarin
4: awon emi o mo ya iru iwe to ko ye a need ko gbe lo ba lawyer come out of his
0: series
4: so that so le so le wa tele bu
1: se ni do na ye gan ni ma affect awon mi
0: so only but ti awon marriage o ti le ju a year plus lo o da ko ko kini ki buy je go we by force o le
4: o wa sare fa we yo
0: o fa we pe boda
4: wo n to sign
0: but ajo ko ni oloko se wa apologize pe ohun ohun mo ko ti bridge rules that's what I'm saying terms and conditions ma wa nbe ki se ko wa ko nitori pe o je single father o je single mother o fe gbori o fe gbori
1: abi
0: o fe ori oko abi ki lo lo wa rara o fe ori oko abi ki lo lo wa lo sibe yen wa wa accept anything to ba wa se o
1: at times nti mo je din so story kan
0: bele ala lo so I'm sorry
1: nigba mi awon obirin ma manipulate o
0: okunrin ma
1: idilele
4: obirin lo lete
1: story kan wa to je pe okunrin kan wa o ti bi omo obirin kan na wa o na ti bi omo wa fera won bi omo kan gege ba se so yi
4: o wa je 3 omo
1: they now focus on that omo kan ti won se se bi e
4: oko abi
1: awon meji
3: awon meji
1: won ti now focus on that eyo kan yen wait on wa focus lori yen omo yen pe okay won se side ti yawo e get ba omo to ko wa won fo won sin se o se yen na baba se yen omo ti e o wo pe eje mi ile ko si nkan kan to le se iyen struggle o struggle la pe ah we oni gan kini kan eni ti won toju yen to je omo to gbe wa sile oko olohun se o wa di pe o na o ti di pe o lowo dani sugbe ni yen en to toju e baba yen ko wa papa momo awon mo yen wa nso fun awon yen pe so tan yin bayi nigba ta wa nso fun pe ke toju wa nigba na o e toju wa omo olomo te gbe o ti yawo yin gbe wa le toju now e toju wa nomo na ni o wa mo yin mo yin iyen nko yo ti ni nkan kan kan to ti sele laarin e ma wa laarin obirin yen atokunrin yen
4: o le sese ko pe obirin yen ti fi ete
1: iti bo nso niyan
4: fi da ori oko
1: da ori oko niyan
4: ati ma toju awon omo e
1: of course
4: okunrin e ni ogbon
0: ki ni awon omo iru iru eyan wo la awon omo yen gan ade behaving well e je ka won
4: won behave well won behave well omo baba yen ni
0: ya
4: iwo lo e ko to won to mo ba behave well

0: o wa all right
1: lo fe fo mo ton si o
0: omo ti tomi si o
1: ta jo bi
0: rara o
1: abi
0: awon meji ti okunrin meji school oto ni o but titi e yi fi si oto so nkan ta wo lori eto le ni e ki se pa won mo ki se pe yo ko
1: won mo awon meji mo won bi mo pa mo
2: da ni ka ma declare
0: He felt cheated.
1: Yes, now.
2: Of course,
1: yes.
2: Is that cheating?
0: Some way, somehow. Oh, my God, but I will go. In your colony, I told you, you should be over your class, my bad, when you're a joke now. But that doesn't put you in the space of in your con to touch you.
1: But you want to kill me any better, mama. Ah. Ki se pe kiro eni be mo mo pe o fe se igbeyawo
2: en ti o da
1: won gege bi omo to je mo pe en to eleleyi o ni lati lo ba pe mo fe se bayi mo fe se igbeyawo koda ko mo egbe mo ejo gbe papo ejo sibi kan na mo o ni lati lo so fun pe baba en ti mo ri gege bi baba leleyi wa lo so fun
2: iwa ti o da
1: gba ati obirin yen te ba lo wo dada obirin to je to bi
0: omo yen o
1: mo ke ti wa pada si obirin yen o se dada
0: e ka gbe ko eyo kan ka ma lo
3: Egason.
4: Comrade, Olu is Jola. Olu so lati ohun. Teri wahala ti oro single father single mother. Oro single father, I am a single father. Kilo le yan kuro ni le oko ti o fi da single mother. Ejo kilo le okunrin kuro ni ise fu se odun kokoro iranu. Am single. E de wa wo e wo omo ta single mother tun busy. Along that guru wa yi o yes ewa won mo ti single mother ndi oko gogo o bale awon ma ro won ni se pele pele omo gogo o te tun ni da iya gogo da baba gogo da mi o gbo pe adam to je baba nla wa o je single father ri
0: awon la tu ko
4: ja mi e pe o tun e ko je single mother ri olohun da adam o fi efa o fi ti gele bi lo ran lowo awa ri nsin bi aye se ri nsin bi ode oni se ri awa lo wa ni lo da duro won po nda o single father single mother wala no da tu e saye o kolo ko gba wa o ko me donu je la lato o e se o
2: single mother's party
0: no divorced one I
1: kolo o sa
0: I think I saw one of the writers won cha lati wo pa ti won tun wa se party divorce ni
2: do lo se se ri kini e nto e ka fi oju to nisin this issue of single father single mother single
0: parent for being a single parent
1: ko gi se aro ko se aro
2: ajuron aranti o ye ki a ma so
1: sir
2: fun awon to fe gbegbe se ati se
0: to ba ti fe mari ma o
1: do this and a fun sir
2: tori
1: awon omo ni fori fasa
2: omo lo
1: omo awon omo lo
2: fori fa tori omo yo ni ri complete
1: e ri omo mi a struggle a sa mo ji a ma dide oni o fori fa
2: ko mo ni ni ri complete itoju because olodun ti se pe atokunrin atobirin lo e ko toju omo sugbon bi to di pe apa kan lo toju e aye ma yonle so idi ni e to e an lati si ma ro
1: e ja wa rile asugo ti lo
2: e se o eyin eyan wa ejo a sise yi e ma je ka jo ma sele mo o e ja ma ru dada ka to gbegbe se mo sojo loruko temi
1: ero lo be gbegiri
0: lo
1: dada kokona ko do gbegbe se opo ye bi je oda lo ko mi o
0: opo be gbegbe
5: ala bi yo dan loruko temi o do se ton bo
0: olajumo ke omo toso ni oruko temi e ma je ki agbagbe pe ale ele be ipolo oja yin wa si ori eto yi this program is open for advert so you can visit our marketing office tell them pe fe place advert yin si inu eto idile
1: ni idile
0: olajumo ke omo toso ni oruko temi ile wa oni daro o tun do se to nbo.

0: Mon badu adaba.
1: General Sanu mi ola loke esi olori dede o ma gwa ma iya mi pe hunjamfo o ma kori ore ojo bi re odo da mi mura odo da kari re ni wo fo ede u le pe ni oruko tire ati dede o ma gwa ma ni laje ya dupe nowo honorable doctor Lucky ori mi saraye dati wa o mi na wa ni pinle ondo o ma rere imperial majesty oba frederick akinun tan olugbo ti le ugbo imperial majesty segun williams akiyomi ede an oba lila lila oba fola odidi oma oluti gbokoda ati alaga ijoba bile wa honorable morris ahira ori pin na ye dede ona yin fe ji abo la ni le laje dede o ma gwa ma mi gbena pe onene yàtọ̀ sọ nẹtìnyà wò a máa ma tẹjú wò la ka wò a gbàgbà wò nùdí wò àwa nílùú sẹkẹrẹ ọ̀ràn wa wò àwa kájú rẹ àkọwọ́ ti wá àyè ma hu de òjèrèmàdé ma wọlú o a ma jí sòkòtò so wa nìdí àwa ma gbọ́ a ma òjèrèmàdé èyí ni wọ̀ wa a kájú rẹ general sanu mi ọlá lọkì yamma ni danfo mi a ti dé dọ́ ma gbọ́ a ma òrè mi sọ fún dédé wa pé a ma jẹ́ ja sérire o ja ma se ko lọ.
2: O ya o si ori oke prayer center ni Talun
3: ni popona idori
2: ni biti akase eto adura o ti waye fa won okunrin atako bi okunrin Saturday yi tun ni o
4: Olorunba mi mo je
2: se bi gugu alamo ipe bile ba tin toru oni lati je pe ba le eleye orogun ifaseyin ni nitori eyi loluwa ba se wa pase wi pe igba kan gbi eto adura pataki o ma waye fun awon okunrin ati awon akobi okunrin e wa wu opolopo awon okunrin bi won se dagana gana saarin ilu ai ko kiye sara lo si so aye won di wogo wogo bi eni ku agoloda sinu apo
3: o ma se o
2: e wo dede ba le ile to deni taya nbo tabi yi ti won ti fa isan so di akurete
3: kai
2: e tete gbera ma bo ki won wa fi adura so yin dokunrin pada
3: e lo ka iwe exodus 13
2: Eri pe akole rere loluwa ba ni fawon okunrin
3: sugbo aye lo kan fe so iwe de riro lara igi ti won fe fukukun won padidun iyoda
2: waji o asiko toto loruka o gbo oruka ipada
3: gbogbo akobi okunrin atawon okunrin lapapo
2: o ya si ori oke prayer center ni Talun ni popona idan
3: ni bi ti baba Samson oluwa mo dede atawon afadura jagun be o ti ma fi kundu adura fole isuda
2: Saturday ye ma tun ni o
3: e ma miss ye
5: o tun ba sidike laye nlo sidike laye nlo Sunday adi e la won ma tun se sidike laye lo ogun mata lobo go mara lawin o pada ti dopin santagbara ka so yoku leta sidike laye lo santagbara ka so yoku leta sidike laye lo ko to ba ti ra to ba je electrical appliances computer ati computer accessories won ta automobiles o se ko non ta lo ba sidike e wahala lo do won a ma fun lo jeje o so su ni fun ise osu ose ose foloja ose e le so losu meji osu merin osu mefa osu mejo abodun kan to je osu meji la te ba ti wa so de daji 50% wa gboja yin fun yin o ma so ku die die
6: ko si
5: owo ile lori e o zero interest ni won ho ko won si lori e le download app yi lori app store
7: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
8: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fo gede gede do ti ara danu
9: logo lo mo ori abaduro to
8: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re
9: ajo nafdac fun tegugba
8: o da lagu ara
9: 24/7 abamisho
8: lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0916062 6253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
10: akure are you ready This June 12th, get ready for the biggest comedy invasion. Laugh Matas with Bega Deka and friends. The 2026 New Chapter Tour, Akura Edition. Featuring God

0: Live it. My coworker.
1: ADABA.
2: Oya o si ori oke prayer center ni Talun ni popona idanre ni bi ti akase eto adura o ti waye fa won okunrin atako bi okunrin Saturday yi tun ni o
3: Olorunba mi mo je
2: se bi gugu alamo pe bile ba tin toro oni lati je pe ba le eleye orogun ifaseyin ni nitori eyi loluwa ba se wa pase wi pe igba kan gbi eto adura pataki o ma waye fun awon okunrin ati awon akobi okunrin e wa wu opolopo awon okunrin bi won se daganagana saarin ilu ai ko kiye sara lo se so aye won di wogo wogo bi eni ku agolo da sinu apo o ma se o e wo dede ba le ile to deni ta ya nbo tabi yi ti won ti fa isan so di akure te kari e tete gbera ma bo ki won wa fi adura so yin dokunrin pada e lo ka iwe Exodus 13 verse 2 e ri pe akole rere loluwa ba ni fa won okunrin sugbo aye lo kan fe so iwe di riran lara igi ti won fe fukukun won padidun iyoda waji o asiko to to loru ka ugbo oru ka ipada gbogbo akobi okunrin atawon okunrin lapapo o ya si ori oke prayer center ni ta lorun ni popona idan ni bi ti baba Samson oluwa mo dede atawon afadura jagun be o ti ma fi kundu adura fole sudan Saturday yi ma tun ni o e ma miss e
4: keep it locked on Adaba FM
0: live it my forever
1: ADABA
0: 89 Adaba.

0: mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun
1: ti gbogbo aye mo si baba iseyin
0: baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni morakan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu 64 60 64 19 o samu 64 60 64 19
2: Eshon baba amo ipe ohun teyin ma ngbani ni moro le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
0: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e wo to n gbo mi ninu ile elomi ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro ohun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro na ni o je bi ogun seju ogbon seju koni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni popa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese lele bayi yo ri pe selese kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe eyin ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbeju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni taitai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se n kuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa telese ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbìyànjú ká dìde nlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtẹgbò èyí tá a gún èyí tá a lọ èyí tá a sá látẹ́gùn èyí tá a sá lóòrùn tá a ti kó wá láti ìlú sẹ́yìn oro tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin ká wá jàǹfààní rẹ̀ nílẹ̀sẹ̀ bàbá òkè ogun ní number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nílùú àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè ó sẹ́mu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbiyanju latun o ti gbiyanju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akure to je pe a ri anfani re je ni ilu akure ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbiyanju so to gbiyanju.

0: mo ma so pe ta ba nsoro nipa ewe ati gbo olohun fun awon ko se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan te oko leti lo so kere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati gbo
1: emi a fi foru kore opa to da
0: ba wa nsoro nipa ogun ti wa nti wa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani golden haba make sure wa loke tinte olofa egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni

0: to je pe a ri anfani re je ninu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbeyanju so to gbeyanju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbeyanju to ba le yoju si mi si olorun ba ni won o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbeyanju si wa to ti gbeyanju sawo yen o ri pe lagbara olorun won o dupe fọlọrun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun ba ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara tolohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura ero oba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: Eshun baba mo fe bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebekebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni maraka to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun oni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si nto si mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa sodo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fi ni kayin ni o wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wọ́n tọ́ náà bá ní kò gbìyànjú tó lè yọjú sí mi gbogbo ohun tó ti nẹ́gbàrá tó ti nẹ́gbọ̀rọ̀ tó ti rò bí báyà ò lè kúrò nínú ìṣòro yìí fọkànbalẹ̀ lágbára ọlọ́run tí wọ́n náà bá wá ọ jẹ àǹfààní egbòogi mọ́wọ́ kúrò tó sì mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń rò.

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eka bo pada fun ekunrere royin le kan si wa lori itakun ayelujara wa www.adaba89.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Bakan na le fi iroyin sowo si wa loju awon ipo banidore wa gbogbo won yi www.facebook.com/adabafm88.9 lori Facebook at adaba89fm lori Instagram at x wa Adaba FM TV la wa lori YouTube wa bakana ne le firin sowo si wa via email at newsroom@adaba89.fm iroyin te si waju labala iroyin le okere wa futuro le toni akoroyin le sere Adaba FM ope yemejo dati wa nikale abore re
2: Ekale kabo sori iroyin le okere lasale toni o kere tan eyan mokandinladota lo ngbe ti gbe ku ni ori asale to wa ni apa ariwa orilede Nije leyin ti oko ajagbejo kan to gbe won to baje awon alase fi lede wipe awon iko ohun ni won pada bo lati orilede Mali nibi ti won ti lo kopa ninu ayeye odun ko to di wipe oko won baje ti won o si ri omi mu awon eyan ohun ni won boha si ori asale ileyi ti o pala laarin orilede Nije ati orilede Algeria eni to je gomina ekun Ibra Bulama Isa ninu atejade to fita lo ti ni oko ajagbeju ohun lo gbera lati orilede Mali to si ya baraku oni oju ona eleyi to je pe o nto tele iyan meji lori koyo latari bi won se fi ese rin koja kuro ni asale ohun ko to di wipe won kegbajare si awon to je alase orilede Iran lo je po ti fi ipinu won mule lati se atileyin fun awon iko Hezbollah ni orilede Lebanon ti won si n pe fun ki orilede Israel ki won kura won kuro ni apa gusu Lebanon en to je minister foro ile okiri lolede Iran Abbas Arachi negbati won fi oro wa lenu wo lo ti fi lede wipe ogun na lo le pari ni won gbati opin ba de ba lati lede Lebanon igbese won yi o na lo tun je ki nkan ko tun dari gege bi fanfa boye tin wa ilarin olede America ati olede Iran olede Iran lo je pe o se adehun ijogo simi pelu lede Israel ati ko Hezbollah ito je ara ilana adehun alafia pelu Washington lati je ki ogun simi lekun ohun oro ti won so ohun lo waye leyin ti adari ko Hezbollah Naim Qassem to fi patari adehun alafia orilede America laarin le Israel ati ijoba orilede Lebanon lati jogun simi lolede Lebanon ilegbimo asofin agba ile America lo je pe won ti fowo si owo toto bilionu lona $80 gege bi owo ti won yo tun ba fi se amuse ilana iyi to je ti are orilede America lori oro awon ti o je pe won wole wode lorilede ohun ifowosi na lo waye leyin ti won dibo nibi ijiroro ilegbimo asofin ohun to waye ibi ta ri mo re lori iroyin ile okiri fun ti asale toni ope yemi jo dan lo royin fun le ise Adaba FM
1: to labala iroyin amuludun wa fun ti role toni olorin takasufi omo le Nigeria ni le ola apata lo ti se iranti to nti bibu ola fun oko re le to dologbe Michael Indika to ti sapejuwe re gege bi igileyin ogba ise ele to yan layo nigba to nsoro nibi ti to nti waye ni to ti bu ola fun ohun koni on se lalaye pe Indika on lo se atileyin fun ninu ise to yan layo to si ko ipa ele to joju nibe Indika en to je oga agba ile ise Niger Review lo dagbere faye ni ojo kokandini ogun osu karun odun ta wa ninu e leni omo odun 44 labala iroyin re daraya akoni mo gba iko Super Eagles Eric Che ohun lo ti satileyin fun bi awon odo langba ti se n gbori wole sinu ko agba ojo orilede Nigeria to se lala ipe igbese on ni yo je ki agbende ko tubo ba iko egbe agbabolu Nigeria saju awon ifese won se olokan ojo kan tojo waju re ni ngba to nsoro saju ifese won se olore sore ile ti o gba peju kojo orilede Portugal lojoru ose tonbo tele se lala ipe awon besin kawo re ohun lo ti gbajumo bi agbende yo ti se ba iko egbe agbabolu Super Eagles nipa fifi awon oju tutun sinu ko egbe agbabolu na o se lala ipe pelu iko ele to ti wa na ninu ko Super Eagles yen awon agba ojeun lo ti ni iriri dada to se lala ipe awon odo langba na ni o tun je ki agbende kutun bawa ninu iko egbe agbabolu na to nti afojusun ele to dure bayi ewe ibudo iko egbe agbabolu Super Eagles ele to wa ni Nigeria oni agbende to ti baba yi latade bi awon agbabolu kokan ti se gbore wole nibi ti atiri agbabolu lati nu ko ti AC Milan Samuel Chukwueze bo ti se darapo mo awon akegbere ninu ibudo iko Super Eagles on lo mu ki awon agbabolu to nlo bi meji le ni ogun ko wa ni kale bayi saju ifese won se olore sore ele ti won gba kojo orilede Portugal Ayo orilede Democratic Republic of Congo lo ti fa aidunun re han latare bi won ti mo pin de ba ifese won se olore sore re eleyi to ti lakale kojo orilede Chile eleyi to se pe o ye ko waye tele ni orilede Spain ni ojo kesan osu ta wa ninu e ifese won se oni royin ti je ko ni pe yo waye tele ni La Lina ni apa gusu orilede Spain sugba to je wi pe awon alase toro kan orilede Spain o ni won ti fagile idije na latari isele arun Ebola ele ti won se lalaye pe o bele laarin gbogun apa orilede na awon toro kan orilede Spain se lalaye pe mo ti se fagile ifese won se ilore sore ohun ko seyin awon ohun ti won ri gba latodo awon eka ile to ni se pelu oro eto ilera lasiko ta waye do nje ko ni pe awon toro kan orilede Congo o ni won fi aidinu han latari bi mo ti se fagile ifese won se na to a o ni ri ju bayi lo lori iroyin asale wa fun tirole toni patience olusegun lolu turoyin folajin oye ta lo mo se ti gboyin ise won ni se lase dumare mo ki wa pe o daro ro ayin lasun.

0: bi o ba baje kila e to se e ma baje o e di de kilo e ma je wa so su yin e ne bo sori afefe olohun ran gbogbo eyin oni wa so ododo nse e le bo sori afefe
1: amen
0: e le bo sori afefe ka po be oju orun teye fo life abakara won awon alaigbagbo lo po laye esu dem fun won lowo bo te pe won o lorun eja fi wa si da won gba eja fi wa si da won gba eja jere okan a fi qurani jere okan ni bo ba da fa bo ba do man kewo si do wa si ibi o prisina nu
1: bo
0: yoku to n fi ti are se to n fi kewu re se iwa nkan je ni ko a si to do lati da n to je ati n to je o kan da mu are ni Allahu lo ma le se o
2: Allahu lo ma le se Allahu lo ma le se o Allahu lo ma le se o da se la se ti Allahu lo ma le se
0: adura lo ma le se o
2: adura lo ma le se adura lo ma le se o adura lo ma le se o da se la se ti adura lo ma le se
0: e wa agbara sibi awe atadua
1: Allah
0: e wa agbara sibi adua ka se tajur ka yan nafila ka tilawa ka de discipline ara wa iyen la awe tan wi discipline ara re awe tan so ko digba to ba fe bi panu nikan wa foju e gba awe ko nbi wo kuwo to ba fe ma ri male olohun wa fe ti e gba awe ko nbi bo ku bo to ba fe ma gbo won olohun
1: Allah
0: audible voice iwe ta se fun Musa atun se fun akan atun se fun akan atun se fun akan
1: Allah
0: ti won gbo won lohun be bo wi be mo wi ma sa ta ko wi bi o wa ibi to dagba manu emi lo fi nsoro akan be tin gbo bi Musa se ngbo a fi sori ofe fun wa
1: Allah
0: akan la fun la sori awon ba se fana bi Isa
1: Allah sura ta sala
0: eh ada ta lola ba se da Sulaiman lola a fi sori ofe fun wa
1: Allah
0: bere nti o ba yo ni ma satako ko ma jiya ya ati torun
1: Allahu akbar
0: to ba lo nu awe atadua wa ja lagbara bo nti yisa wi nbi pe iru eyi ko le se ba ntoka
2: sugbon iru eyi ki n jade lo bi ko se nipa adua ati awe
0: bo se ri niyan bo se ri niyan bo se ri niyan emi buruku yen awon emi kan be ti won o ba ri n toju won lo ko wa si n to jesu lo to jolorun lo ko wa si n to le fi kepe olohun ore wa to fi le ri sami ati yanu to jadua lo
1: Allah
0: afi to ba pidan loku to resu na ma pidan alquran si ti joye wa pe gbogbo ona to pidan ba gba wa sorun ko ni jere
1: Allah akbar
0: aso be njo pade Musa ati Firauna edo lori adua mo gba adua fun gbogbo aroko kanoko tawon tolohun ranse tanti jesus nu aye re o ni gbe wonu odun tuntun
1: amen
0: o ni gbegbe se wodun tuntun
1: amen
0: o ni bai se wodun tuntun
1: amen
0: o ni gbegbo adaji na wodun tuntun
1: amen
0: emi ni diabetes ni ulcer ni rheumatism ni epilepsy ni tanpe ni warapa mo sure fun gbogbo won tun se bigbo to ngbo mi to ngbo wa si pe ko duro tolorun ma se bo to se sami adua ti mo se fun o gbogbo aroko banuje taye pasinu aye re ko pare bai
1: amen
0: la awla wala quwata
2: illa billahi alazim
0: njo te je n to lala bi so man tan pe lala ala ibani so lato do olohun ala intin tu man taye ro je ala je ke so fun ati ma lala ni won lola bo ba je n te lala ro re ku po
1: ala
0: to ba je nti lala ti o re ni tu fun iwa atenti o la bakan na ni eni o lo ki ala re to ku nile ewosan atenti o lo ki nkan kan na ni won to re nti o lo ki enti o ki pe wa ki n lo ti ku yi so enti o lo ki na ohun lo re ni kiun na ni so enti lala ti o re ni tu fun tabi enti o lala they are all the same si je n so fun o ala ni o so bi aye re dojuko o
1: ala
0: be ba lala gan o lola be mo wi be mo wi jo yo pa la ni ibrahim la
1: alayhi salatu
0: wassalam ala yusuf la
1: alayhi salatu wassalam
0: ta ba wo lo suatu yusuf ati ba ni so ati fi ba ni so lori afefe ilaimaye gba

0: Hello, Eka, hello.
1: Georgia?
0: Yes, sir.
1: My name is Pastor Babatunde Olagundo Yatosinna. Mo pe ni mo fe so pe o tonra eje, egun to leki o tonra eje.
0: Tonra eje.
1: Be ti to ma je won ri ni.
0: Ta lori.
1: Ta lori.
0: Abi o.
1: Ta lori mi ran.
0: Oye egbele na baba. Yoruba ma to powe kan wa ni. Ti ologun ti o ba tete ku.
1: Wa ki pe gun he.
0: Eni to logun ti o ba tete ku. Oya.
1: Wa le pe le mo le pe gun
0: he. Ah, gbe kale baba. O ni gagagan to wa nbe. Oda, eje un welu mi, se gbo.
1: Okay.
0: Eje un.
2: Apelo tami un sa.
0: 08162549991.
2: Imu lowo Olorun to da.
0: Ta ba ti gbe ni na ti o ba ti gba a to so. A tun wa mu mi wa.
2: Ota mi arode esiko ni dari.
0: Ami o.
2: O ma da.
0: Hello, e ka le o.
3: Hello, e ka le.
0: Yes, sir. O ko ni ibo e tin pe wa.
3: Mustafa lati ilu ore ni o.
0: Mustafa lati ilu ore.
3: Be ni.
0: Ijawa eja o si.
3: Always guide ni.
0: Se n guide ara yin.
3: Eja.
0: Oya.
3: Be ni baba.
0: Ti ologun ti o ba tete ku. Oya. A n gbo yin e wa nbe. Ah. Ode ja welu mi 08162519991 08162519991. Hello e ka le o.
3: Hello e ka le o.
0: O ko yin bo e tin pe wa.
3: Oruko mi ni Samuel lati ore.
0: Samuel lati ilu ore. Ogbe ni Samuel.
3: Ta.
0: Ija wa ija o si.
3: Always guide me.
0: Send guide dada.
3: And guide here.
0: Oya, won ni ti ologun ti o ba tete ku.
3: Inu a ma bi awon eyan yin to fe jogun e.
0: Egbe kale dada, eni ti o jogun wa nu e. Sugbon ki se pe nu obi. Jogun jogun, eni ti o jogun, jogun jogun, eni to fe jogun. O ni gagagan ti o se. O ni gagagan ti o ma se.
3: Yo ma gbadura kuku.
0: Oh, eh, bien, ya, ira.

egbogi ibile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 abamation ko lo tinu rara ko kagu eyin didun ara riro afogedegede doti ara danu logo lomo okunrin agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lulufere iwe atebo la fi pe

awon orun soro ogun olorun ofurufu fi ise owo re han ojo de ojo fo ohun orun de orun fi mo han ko si ibi kan tabi ede kan nibi ti a ko gbo iro won iro won la gugu agbaye ja ohun won sin de opin aye dayo olowo kan de loruko temi ati wonu e loju pali boya nse n gbo fun igba koko asiko mi loruko eto to n lo lowo bayi chikani kan ti o pe meji yen na le n gbo yi adaba 88.9 fm elero amiun jinjin oluwa oluwa wa oruko re ti ni iyin to kakiri gbogbo agbaye apa bi to wa lajule orun ka ni pe oju wa debe ni abi ka ni pe nkan ta kan le so pe a sare fe yoju solohun ni bawo ni ba se dun to sugbon bi o se para re mo ona to gba lati para re mo ko si eda alaye kan to le ye ashirin la

da ben pe o ti wa jina gan si awa eyan o ti wa sa lo patapata o ti fira e pamo kiki awon to ba kan wa fe ri abi ti won ba sumo nikan lo kan wa lo wa n ba soro abi ti won gbo lati odo re wa Oluwa iwo nikan lo le se yi be ba fe darapo mo wa lati ma wo wa nle ohun te nilo lati se ni kekan darapo mo wa lori itakun ayelujara ikanni ibani dore yen Facebook dayo olowo kan de lori Facebook be ba ti se baun e kan ma ri wa wo nbi niyan a ma rira wa wo bi iran

0: Ebuwa mo ejo Providence Evangelical Ministry. Ese pupo pupo amo riri yin. Ki rugba ruwo lori ki a to loruko ki wewo kikika to deni ilu mo o Oluwa lo ndani mo ariwo atireni to wa yeri ti ko se nkan reri ko to pari aye dayo olowo kan de o mo ti reni ti ko jifawo ti ko ko to keru si ko to ohun na kuku ko adani waye ni opin nkan dogba osuwon to fi won fun kaluku n lo sototo o ka bini ni de ola ko pe ka bola dojo ale na o ka sin wo ni dagba lawujo otosi ko pe ko luwa re otosi wole eni ti won ba bi sinu ola ni ko rora se ko mo talaka na o fira re si po owo
1: talo mo bi orin be se
0: re ko se ni to mo

0: sẹri ti eyan ba nronu ti o ba ni arojinle ironu le pa ṣugbọn ti eyan ba ti ni arojinle
1: le ba ngbiyanju
0: nlo ma mu ona abayo wa si ironu to nro ai larojinle nlo mu ki awon ti o nronu ti ironu ma ngbe won lo si ogangan bi ti okan won o fe
1: olorun ni so
0: yes
1: ko wa ran e lowo
0: gbọ mi daada
1: alanu lo ma ran si ye ni ti iyanju iyanju
0: In law, me bembe, lulowo farowo, olowo ori oko ido. Ajosiwa oni baje. Ironu. Arojinle ni oga ironu o. Be ba ti ni arojinle. Eni ba ronu ti o ba ni arojinle. O kan ma ma wo wipe iru won le ri ti won ni o lo se nkan aburu abi to lo dan nkan ti o ye ko danwo to lo danwo. O se ri gangan niyan arojinle ni oga ironu o teyan ba ti ni arojinle ati le bo lowo ironu ko ni pe rara ati rara elo ta lo wa nbe o so ti wa ye wa bayi
2: e ka lesa ma ko eto
0: awa niyan sa oruko yin bo le tin pe wa
2: professor dan lati ilu arimogeja ose local government
0: mo gbo yin dada
2: e se ga
0: ya e se
2: mo
0: Bami dada architect professor Babori lati Ambrose Ali University Epoma Ajosiwa oni baje sir Yes Mo ti mura si tipe tipe o elo ta lo wa nbe o
3: Elo e kale sir
0: Oruko yin bo le tin pe wa o
3: Oruko mi ni Adebuke Johnson AK Kadara lati Ile Ijoko
0: Mo gbo yin ni papapa
3: Gbe bi orin sir
0: Yes sir
3: Emi na mo bo chese orin arojile ni
0: Eshe Apo pataki lowo gbogbo awa ti ajo mu ti toni wa se ti gbo yin Eje ma lo le were were o Amoju ero kayode folarin Ajo se wa oni baje o Faith ajo se wa oni baje Mo mo riri yin Felix ko mo la fe Baba beji Bimba kuro lori eto 08138550388 number mi gangan niyan 08138550388 gbo mi dada 08138550 0388 abi lori awon itakun aye lujara facebook instagram tiktok nobe dayo olowo kan de asiko mi titi di ojo mejo ta o tun ma pade lori eto asiko mi be ba ti eje ka se bayi e so fun awon te feran eje ko ye won pe kan ma mi se to to nbo ni ose ti o nbo yi o ma koja be pelugo olohun o ni ohun kan ta fe so lori eto asiko mi to tun ma legba kan jorin lo ko lo wa so wa ju ojo mejo lo iwaju lo loko temi ngbe mi lo ki se eyin temi dayo adeyemi olowo kan de n loruko temi o di ojo mejo

0: Orúkọ mi ni Ojo Oluwatosin Kike Lomo. Last two Sundays mo wa church, although mo tete lo, but mo make sure pe mo gba ororo kin to lo. So ojo yen Pastor Raymond ni Kadafa 500. To the glory of God, mo fi 500 yen gba 300,000. Then as the second testimony, so ojo yen bi mo se dile mo ko ni kin test e ba won yen se no man test e. So mo da sinu omi, mo da oyin yen ati ororo yen mo da sinu omi. So whenever ti ba ti de shop, ma da si oja mi. Ti ba ra oja 300,000, ma ta tan lojo yen. So there is one Igbo man to wa legbe mi. O sha ma wo so that very day, o sha wa eager ti wa ba mi pe ah, kini mo ma nlo. So mo sha fun lara oyin ati oro.
1: Ah.
0: So ati jo yen lo ti ma wan disturb mi pe ah, oyin ijo ti mi ba wa shop go a pe mi lori fun kin jo.

0: wo eni asoju rere.
1: Everything coming to table.
0: Wa ma gbadura.
1: You will pray.
0: Wa ma ri kiri.
1: You will go fast.
0: Gbogbo mi ti ba gori iwo.
1: Anywhere I take my head to.
0: Ile ko ma si.
1: Lo so mo.
0: Ile ko gboro ti mo.
1: Lo mo ta mi shot again.
0: Ile ko ma si fu.
1: Lo so fun mi.
0: Lo tu lo si.
1: For the last of the
0: night. Ni waju layi.
1: Ni head before.
0: Ile ko si o. Ile ko si o.
1: Lo so mo.
0: Oya gbadura je.
1: Ah,